right njalo lonto mntu asekhaya mamela bese sichila ukuthi izawuqhubela inkqubo de kubethe la ntsimbi yeshumi exakanye ngokwimizuzu ingamashumi mathathu hayi mashumi amabini anesithathu yabona xa siyibeka ngesixhosa lomcimbi ya uyathanda ube ngathi ufuna uba nezayitayile uba ufuna uba nezayitayile ngoba kaloku ya sithetha isixhosa ya utsho lo mcimbi kodwa ke masenje nje mntu asekhaya ikhonto endikhangela apha mpulapula asekhaya ungathi kutheni ngomsasazi wangathi kodwa hayi ikhonto bendiyikhangela nje kolicola ndiyabona uba ayide ihlangane okusalayo izawuhlangana makhe sikhangele umtyamenkebe uthi heyi ingxaki nanku umntu ongusisi ngosefuna nekiriva ndlela le agalela ngayo azidisemba yabona ke into enosuke yenzeke xa ekhalayo xa ekhalayo umtyamenkebe mamela into endiye ndiye ndifune ukuyitsho kebenge bukhuza lo sisi indlela le asela ngayo uthi uyaphuza lo sisi akana ho akana stop uba ngabuqale ngogalela ugalela hure akana stop ndlela le agalela ngayo lo sisi nanso le ndiyalunga le nto ndiyikhangelayo intoyoba izawuthi ilunga nayikhona ndilikhangela mphulaphula ayide ihlangane nje into zabelungu zisathetha isilungu azindazi uba mna ndingumxhosa zona zifuna uthetha uthi ungabekebe uyaphuza lo sisi akanawo imajini nje kuthiwe mna ndilipolisa imajini nje mna kuthiwe ndilipolisa yabona xa umntu ophuza kanjalo ufumanise ukuthi usela nyhani uyasela itsho igama lengoma uyasela mamela kwathiwa ndilipolisa ndadibana naye ngeweekend esober ndiyambamba ya hayi ndadibana naye ngeweekend esober mna ndilipolisa ndimbambela le nto ezawuba sober ngeweekend ngoba thina